Dastlabki ang isil muhabbetin. Dastlabki unutulmaz birinchi muhabbetin.